0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en el
1: radio 4.
0: Buenos días.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligaya!

0: the answer for you, but that's the number.
1: Okay.
2: Ayan, ito mga mabalita natin, ano, low pressure area. Lumabas na sa monitoring domain, pero may isa pang low pressure area. Ayun nga, umpisa na talaga ng ano, rainy season sa Pilipinas. Mm. So lumabas na sa monitoring domain ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA ang low pressure area nitong alas 2 ng madaling araw. Samantala, patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang isa pang low pressure area na nasa loob ng Philippines Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,075 na silangan ng Hilagang Luzon. Meron itong medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Kasabay nito, nagbabala ang PAGASA sa heavy rainfall dahil sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Mula Linggo ng gabi hanggang Lunes ng gabi, Agosto 17, nasa 50 hanggang 100 millimeters. Uy, ano yan? Mabigat yan. Na inaasahang buhos ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Mula naman Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi, August 18 sa bukas yan, posibleng umabot ng 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Antique. Samantala, mula Martes ng gabi hanggang Miyerkules, so August 19, inaasahang 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales. So this area really will just cop it for 3 days.
1: Oh, wow.
2: Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas ang dami ng ulan sa mga nakatira sa bulubundukin at mataas na lugar.
1: Yes, at umabot na sa 23 kataong nasaway dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay ayon sa Office of Civil Defense or OCD. Batay sa datos ng ahensya, kaninang alas 6 ng umaga 15 sa mga nasawi ay mula sa Benguet, habang tigtatlo naman sa Rizal at Batangas. May isa ring nasawi sa Quezon. Kabilang sa mga naiulat na sanhi ng pagkamatay ng landslide, pagkalunod, rockslide, pagbagsak ng puno at pagkakuryente. Samantalang 17 katao ang nasugatan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal at Cavite. Tatlo naman ang patuloy na nawawala na pawang mula sa Batangas. Ayon sa OCD, apektado ng mga weather disturbance ang ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabuuan, 1,410,800 na pamilya o mahigit 4.9 milyong individual ang naapektuhan ng habagat at dalawang bagyo. Nasa 9,101 kapamilya katao naman, at 31,456 katao naman ang pansamantalang nanunuluyan sa 407 evacuation centers. Ayon sa PAGASA, magpapatuloy ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ngayong Linggo na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar.
3: Nako ito ha. Nanindigan ng Department of National Defense na walang karapatang humingi ng paliwanag ang Chinese Embassy kaugnay ng operasyon sa Sanjia Steel Corporation at giniit na walang obligasyon ang ahensya na sagutin ang mga tanong ng alinmang dayuhan. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andulong, ang Chinese Embassy mismo ang dapat magpaliwanag sa mga isyong binabato nito dahil sa mga pagkonsinti nito sa mga illegal na aktibidad sa teritoryo ng mga ng Pilipinas. Kaugnay ito ng operasyon noong Mayo sa Sanjia Steel Corporation kung saan inaresto ng mga otoridad kasama ang Armed Forces of the Philippines ang ilang mga Chinese workers. Kinwestiyon ng Chinese Embassy ang naging papel ni Defense Secretary Gilberto Tadeoro Jr. sa operasyon. Sa payag ng Embassy spokesperson na si G. Ling Peng, tinanong nito kung bakit nakialam umano ang kalim sa isang law enforcement operation. Gid pa rin Chinese Embassy na hindi sinagot ng DND ang mga tanong nito at tinawag na evasive and deceptive ang pahayag ni Andulong. Bilang tugon, sinabi ni Andulong na evasive, crass, and galling ang naging reaksyon ng Chinese Embassy. Tinawag din niya itong isang malinaw na himbawa ng panghimasok sa panloob na usapin ng Pilipinas. Binigyang tiin ng DND na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga batas ng Pilipinas at pagsugpo sa anumang paglabag kahit patutulan ito ng Chinese Embassy o iba pang partido.
0: Maraming salamat. Yan ang first round ng ating mga balita sa Pilipinas. Magbabalik po kami pagkatapos ng musika at patalastas.
4: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.

0: You're still listening to Magandang Gabi Brisbane, and it's already, wow, 6:30. And I'm feeling generous, so let's give tickets. Charot. Oh, oh. Don't forget the number. I also posted it, but we'll make sure to post it later if you missed on it. Now, Forgotten Island is built on Philippine mythology. So all you have to do is give me one, up to you. Name any one Filipino mythical creature.
1: Ah, and then
0: any, like, yeah, you can say anything, and then we'll just pick whoever is going to win later.
2: So
1: we'll just keep quiet, right?
0: You're free to say. Yeah, you may.
1: I'm free to say that.
0: Wag on air. Okay, so yeah.
2: Okay.
0: Oh, bawal mangingopya.
1: Mami, kung alam. Hint, merong isa na, no, pag naghiwalay siya, lagyan mo ng asin.
0: Oh, true. Half, ano.
2: Meron din isa kumakain ng buwan pag eclipse.
0: Ako naman, very colorful yung isa. I'm thinking of a mythical creature. They're very colorful.
1: Kailangan mo kumili na lang.
0: Like your, I know, headband. That colorful.
2: What's the number again?
0: It is 04. Ayan na, kinalimutan na.
1: I have it here.
0: 0482090981.
2: You don't call. You text the
0: us.
2: Answer. Uh-oh. Makikita. Tapos lagyan nyo ng pangalan nyo para ma-announce namin.
0: Yes.
2: Alright.
0: Thanks.
2: Back to work. Who's gonna read this?
1: Ito naman, isinusulong ni Paranaque 2nd District Representative na si Brian Yamsuan ang panukalang batas na magtataas ng sasahod ng mga special needs education teachers upang matugunan ang kakulangan ng mga guro para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Very good, ha? Mm-hmm. Sa ilalim ng House Bill 5574, itataas mula salary grade 14 tungo sa grade 16 ang minimum salary grade ng SNED teachers sa mga pampublikong paaralan. Katumbas ito ay basic pay na from 45,694 kada buwan ngayong taon at 47,820 ang pagsapit ng 2027. I'm so sorry. But that's just very low.
0: I think so too.
1: Yeah. Ayon sa Yamsuan, kailangan na sapat ng bilang ng SNED teachers upang mabigyan ng pantay na oportunidad sa edukasyon ang mga mag-aral na may kapansanan. Batay sa datos, mayroong 391,000 learners with disabilities na naka-enroll sa public schools noong school year 2024 to 2025. Ngunit wala pang 6,000 na teachers na nagsisilbi sa kanila. Sinabi ni Yamsuan na may humigit kumulang na 600 na bagong teaching positions na nilikha ng Department of Education ngayong taon. Ngunit hindi pa mapunan dahil hinihintay ang bagong qualification standards mula sa Civil Service Commission. Nanalawagan ang mambabatas sa CSC na pabilisan ang proseso at sa Kongreso na ipasa ang panukalang dagdag sahod upang mahiyakayat at mapanatili ang mas maraming teachers sa pampublikong paaralan.
0: Mm-hmm. At Digital Pinoy, sanawagan ng agarang pag-imbestiga sa nangyaring ransomware attack sa BuildPass system sa isang LGU upang maiwasang maulit. Nanawagan ang Digital Pinoy sa Baguio City Government at mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na agad imbestigahan ang naiulat na ransomware attack sa BuildPass system ng lungsod na nakakaapekto ng tinatayang 2.9 gigabytes ng data. Sinabi ng Digital Pinoy's national campaigner na si Ronald Agustilo, mahalagang matukoy kaagad kung paano nangyari ang cyber attack, gaano kalawak ang naging breach at kung may personal na impormasyon ang nakompromiso. Hinimok ni Gustilo ang lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa National Privacy Commission at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa masusing pagsusuri sa mga apektadong sistema. Mahalagaan niyang matukoy ang lawak ng insidente upang malaman kung sino-sino ang posibleng naapektuhan at kung anong mga hakbang ang kailangan gawin upang maprotektuhan ang kanilang impormasyon.
3: Alex Ayala, pasok na sa round 32 ng Cincinnati Open matapos na umatras si Roos. Pasok na sa round 32 ng Cincinnati Open si Alex Ayala. Ito matapos na tuloy nagretiro or umayaw ang Romanian tennis player na si Elena Gabriela Roos sa score na 6-1-3-0. Una rito ay pansamantalang pinatigil ang laro sa karagsagan ng kalawang set dahil sa banta ng pagkulod at malakas na pagulan. Sa unang round din ay nag-medical timeout ang Romanian tennis player dahil sa pananakit sa kanyang paa.
2: Let's have more Ayala news.
1: Sige. Handang isakripisyo, ito interesting to, handang isakripisyo ng 21 taong gulang na si Alex Ayala ang pakikilahok sa malaking WTA tour upang masungkit ang pangarap na gintong medalya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Mm-hmm.
1: Ayon sa Philippine Lawn Tennis Association Executive Director na si Tonette Mendoza, magkikipag-ugnayan sila sa WTA upang payagan si Ayala na laktawan ang China Open na nakatakda sa September 30 hanggang October 11. Nag-overlap ang schedule ng China Open, isang prestigious na WTA 1000 event na may malaking papremyo at ranking points, obviously because it's 1000 points, sa mismong pagdaraos ng Asian Games mula September 27 hanggang October 3. Sa kabila ng malaking halaga ng premyo at malagang puntos na posibleng mawala sa kanya sa WTA, buo pa rin ang desisyon ng Filipino star na maglaro para sa bansa anuman ang maging tugon ng alyansa. Matapos makakuha ng tanso noong 2023 Hangzhou Asian Games, mas malaki na ang chance ngayon na kasalukuyang world number 22. Well, when they wrote this, she was world number 20, but she's now world number 18.
0: Oh my God!
1: Kung matagumpay na magkakampiyon si Ayala, awesome, ay magiging kauna-unahang Filipino manlalaro ng tennis na mag-uwi ng titulo sa Asian Games mula noong magwagi si Johnny Jose noong 1962.
0: Wow. Amazing. And then we are also going to ask the question again. So you can message us via 0482090981. Just text us your answer. You don't have to call us. So the question is, name any Filipino mythical creature that you know.
2: All right. Ayan. And it's working because na ako ng sagot ko, but I'm not
4: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. It's been a year since we rolled out almost 160,000 new green bins to residents across Brisbane. In fact, if you lined up every green bin in Brisbane end to end, it'd stretch all the way from here to Gympie. Together, we've helped divert nearly 69,000 tonnes of garden waste from landfill. It's a simple way to protect our environment while keeping your yard neat and tidy. Head to our website to find out more and to make the most of your green bin today.

0: we have a winner.
1: Yes.
0: Ang sagot ay manananggal. What is manananggal? Yes. Ano ba matanggal? Yun yung sinabi mo kanina.
2: Oh, yung, half. Half, well, half. Do you call them kapre?
0: No.
3: Kapre is
2: kapre. No, so sorry. Yeah, I lied because this one has wings.
0: Yeah.
2: So half of its body flies out and hunts for people and kills them, eats them.
0: Yes.
2: And then the other half from waist down stays in a, you know.
3: Sa may sagi.
2: Oh. And then, kung ayaw mo ibabalik, bumalik sa katawan, lagyan mo ng asin.
0: And bawang din, right? Is it, like, yes. In some stories.
2: Pero mahal na ang bawang.
0: Yeah. So asin na lang.
3: Mas bongga
0: siya kay Dracula. Yes. Pero, congratulations.
1: Karamihan ng mga Filipino horror, shake, rattle, and roll. As a young child, nung bata pa ako, nanood ako niyan without parental guidance. Wow. So, every time magpunta ako sa mga hindi, sa Bulungundukin, sa place ng grandparents ko, kasi nipahat yung bahay nila. It's like, medyo natatakot ako. Kasi, oh my gosh, baka merong manananggal.
0: Congratulations to you.
3: So, sinong
0: nakinig?
3: Who listened to instructions? Say.
0: Congratulations. Congratulations, double pass. And then we will have more tickets to give away during the band jam. Yes.
2: At gusto natin paalala sa ating mga tagapakinig na ang Filipino Radio Brisbane ay may limang palatuntunan tuwing Linggo. So of course today we have this live via 98.1 FM. The remaining four programs are via our global digital platform. Mamayang gabi from 9 to 10 ang palatuntunan ng Jeepney. On Tuesday will be the palatuntunan ng Filipino Life. Again, 9 to 10 PM po yon. Wednesday naman po ang programang Filipino Mabuhay. And Thursday would be Pinay Chika Tayo. Kaya huwag niyong kalimutan po. And if you do miss it, just go to our website, 4eb.org.au, and select the Filipino language and select your program.
1: Yes. Naku, international news tayo. Iran giniit ang control sa Strait of Hormuz sa kabila ng banta ni US President Trump. Iginiit ng bangsang Iran na mananatili sa kanilang control ang Strait of Hormuz sa kabila ng pahayag ni US President Donald Trump na maaari niya itong ideklarang teritoryo ng Amerika. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi, pagmamay-ari ng Iran ang naturang estratehikong daanan at tanging teran ang may kapangyarihang magpasya kung kailan ito bubuksan o isasara. The Strait of Hormuz has been Iranian, is Iranian, and will remain Iranian, sabi ni Iranian Deputy Minister Kazem Gharibabadi. Nauna nang sinabi ni Trump sa isang political rally sa New York na maaari niyang angkinin ang Strait of Hormuz matapos umanong talunin ng US ang Iran. Mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis ang Strait of Hormuz na naugnay sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Nanatiling limitado pa rin ang pagdaan ng mga barko sa lugar matapos itong ipasara ito ng Iran kasunod ng pagsiklab ng tensyon sa digmaan sa Middle East. Yan.
0: Yes, ipinapatupad ng Singapore ang mga bagong batas na naglalayong protektahan ng ang mga mamamayan nito laban sa online sexual abuse, kabilang ang paggamit ng artificial intelligence para gumawa ng malalaswang larawan ng walang pahintulot. Sa ilalim ng kanilang bagong batas, itinuring ng krimen ang paggawa ng intimate images, kabilang ang AI-generated materials ng walang consent. Maaring makulong ng hanggang 2 taon pagmultahin. Mas mabigat naman ang parusa kung minor de edad na wala pang 14 years old ang biktima. Para sa mga biktimang wala pang 14 years old, maaring umabot sa 7 taon ang pagkakakulong ng mga mapapatunayang nag-groom at nag-abuso sa mga bata sa ibang bansa. Ayon sa Singapore Ministry of Home Affairs, layunin ng batas na mapadali ang pagpapatupad ng mga batas laban sa online sexual abuse at mabawasan ang paggawa ng pagkalat ng AI-generated sexual materials.
2: German po, pumalo na sa 47 na katao ang nasawi dahil sa pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Ayon sa National Disaster Management Agency na inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga nasawi kung saan marami pa rin ang sugatan sa insidente. Ilan sa mga gusali rin ang nagtamo na matinding pinsala dahil sa nasabing lindol. Ang nasabing pagyanig ay sinundan pa ng magnitude 6.1 na aftershock. Ilang residente na sa lugar kung saan nangyari ang lindol ang pinalikas na rin ng mga otoridad. Patuloy pa rin na naghihinalughog ng mga opisyal ang mga gusaling na pinsala para mahanap ang mga nabatuanan dahil sa lindol.
1: South Korea handang makipag-usap sa North Korea para matapos na ang kaguluhan. Handang makipag-usap ang South Korea sa North Korea para matapos na ang kanilang alitan. Ayon kay South Korean President Lee Jae-myung na mahalaga na magkaroon ng multi-layered security system para maiwasan ang paglala ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa nasabing pag-uusap, mababawasan ang tensyon sa demilitarized zone. Nag-alok din ang South Korean President ng praktikal na pamaraan kung paano mapigilan ang nuclear ambition ng North Korea. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang ginagawang pagsasagawa ng North Korea ng kanilang ballistic missile testing na kinababahala ng South Korea maging ang karatig na bansa gaya ng Japan. Ang kaguluhan ng North at South Korea ay pansamantalang natigil mula nang mapirmahan ang armistice sa taong 1953. Hindi pumirma ang dalawang bansa ng peace treaty kaya nanatiling nasa giyera ang dalawa mula noon. Nagkaroon din ng tensyon at labanan sa demilitarized zone noong ilang dekada kung saan kapwa nakusahan ng bawat isa ng pagsisimula ng kaguluhan.
0: Mariing kinundin na ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin, isang pinagtutulungang Islam malapit sa teritoryo ng bansa. Bumisita si Putin sa Iturup na tinatawag namang Iturufo ng Japan, isa sa apat na isla sa Kuril Chain na inangkin ng Tokyo ngunit kontrolado ng Russia. Sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na hindi katanggap-tanggap ang pagbisita ni Putin dahil masakit umano ito para sa mga Japanese. Agad din ipinatawag ng Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo upang ihain ang formal na protesta. Ang apat na isla ay sinakop ng Soviet Union ilang araw matapos sumuko ang Japan noong World War II. Hanggang ngayon, patuloy itong inangkin ng Japan at naging pangunahing dahilan ng hindi pagkakaroon ng formal na peace treaty ng dalawang bansa. Lalong lumamig ang relasyon ng Moscow at Tokyo malapit ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, kung saan sumali ang Japan sa mga bansang nagpapatupad ng sanctions laban sa Russia.
2: Ito naman, pumalo na sa hindi bababa sa 8 katao ang nasawi matapos ang hindi inaasahang mga pag-ulan sa Eastern Japan na nagdulot ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa at pagkawala ng kuryente sa mahigit 20,000 na kabahayan sa Chiba Prefecture. Ayon sa mga otoridad, umabot sa mahigit 100 millimeters kada oras ang bumagsak na ulan sa Chiba simula noong Huwebes ng hapon, halos 3 beses na karaniwang dami ng ulan sa buong buwan ng Agosto ang bumagsak sa lugar. Dahil sa malawakang pagbaha, libo-libong pasahero naman ng mga na-stranded kabilang ang mga biyahero sa Narita Airport. Habang ilang train services ang pangunahing highway ay sinuspindi rin. Mahigit 100,000 na kabahayan ang inabisuhang lumikas matapos magdulot ng malakas ng ulan ng mga landslide at power outage. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nagmula ang matinding pag-ulan sa mainit at humid air flowing na nagsanib sa malamig na hangin sa atmosphere. Nagbabala naman ang mga otoridad na nananatili ang panganib ng pagbaha at landslide sa lugar kahit ibinaba ang emergency alert mula sa level 4.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: Station sponsor. This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
6: Dumating na tayo na natapos na ang ating isang oras na programa dito sa Radio 4AB 98.1 FM. Thank you, Camille. Thank you, Jose. Thank you, Mar.
0: Thank you
6: sa ating mga listeners at sa ating mga nakikinig sa ating mga contest.
0: Yes.
2: Congratulations, Sage.
0: Congratulations. And don't forget, we have Van Jam.
6: Van Jam on Monday. Next week. So watch out for that. And congratulations to Chip. She just completed her panel training.
0: Yes.
6: And she will be joining the Van Jam. Let's end with Brian Termulo sa dulo ng walang hanggan.

0: ogu tai fi kuna ha vausia pensini pe vausia fakataun ko to koni lo tonga hiki ko ya ai nofo oku mea ofa mai he digital ai taha he hongo fulu nga hi vausia pensini mo vausia fakataun fi ungo mo panga etiao he wiki ko to ape ave panga tolu noi he top up etala fi panga tolu ngau ki o family mo mahini I tonga ke ia ha ofanga mari ke ikuna oku yai hono ngahi mga tuunga
1: all in one tonga's bigger better deal
2: station sponsor